0: competition sa Poland ngayong taon. Nagwagi itong 8th place laban sa mahigit 50 kalahok na bansa at ang tanging Asian entry sa top 10.
1: Baka pwede tayo natin silang gawin ito practical and build something na makakatulong not in ourselves but into our country. Mabigyan natin ng parangal yung ating school and yung bansa natin.
0: At nariyan ang pagdidiskarte para sa kabuhayan ng iba. Tulad ng inimbento ng UP student na si John Carlo Reyes na Solasin, isang compact salt farming equipment na layong mapadali para sa mga taga-Dalampasigan na gumawa ng asin nang hindi kailangan ng malalaking salt bed. Kinilala ito ng 2025 Philippine National James Dyson Award.
2: Maaari siyang maging susi or maging sagot sa mga problema sa ating komunidad at maaari ding maging sagot sa problema ng ating bansa.
0: At siyempre, hindi mawawala ang mga gaya ng Pinay Tennis star Alex Ayala na nagbibigay inspirasyon sa marami, lalo na sa mas bata. Para sa kanilang lahat, posibleng mabigat na bansag ang salitang bayani. Pero malaki o maliit man ang kanilang mga ambag, pag-asa ang hangad nilang mahatid sa ating lahat. Na sana'y gumawa rin tayo ng kabayanihan sa munti nating mga paraan.
3: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal. Magagandang awiting Pilipino, narito pa! Kaya kinig lang sa inyong Tunog Pinoy.

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਆਹੋ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: जरूरी नहीं कि हर बार हर चीज हर सिचुएशन को हम प्रैक्टिकलिटी का चश्मा पहन कर ही देखें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अज्यूम.
4: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
5: CFMB 1280 San Montreal Naririnig. This is Tunog Pinoy.
6: Mahigit isang linggo matapos ang matinding perwisyong dulot ng baha sa North Luzon Expressway, balik normal na ulit ang daloy ng trapiko sa magkabilang direksyon ng NLEX Tulaok at San Simon Interchange sa Pampanga. Nailabas na mula sa kalsada ang naipong tubig, kaya madadaanan na ulit ng lahat ng klase ng sasakyan ang tatlong lanes. Sa pag-inspeksyon sa lugar kanina, sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na naging epektibo naman ang ginawa nilang paglalagay ng sheet piles at modular flood barriers, pati ang dredging operation sa mga kalapit na ilog at estero kung saan tumulong ang pribadong sektor.
7: Between NREX, DPWH, DOTR, and San Miguel, I think we are quite confident na mapoproteksyon na natin ng NREX in the event na gumakas ulit yung ugan, kaya hindi na maulit yung nangyari nung nakaraang linggo.
6: Nang tanungin naman kung magsisimula na ulit mangulekta ng toll ang NLEX sa apektadong lugar.
8: Yan po ay idudulog natin sa ating Department of Transportation and TRB. Hindi po pwedeng basta-basta na yung NLEX ay magsabi na back to toll.
6: Pero aminado si Dizon na hindi sa NLEX natatapos ang hamon. Bagamat nasolusyonan na ang problema sa NLEX, nananatili namang lubog sa baha ang ilang national roads dito sa Pampanga, katulad na lang nitong MacArthur Highway. Marami ding ibang lugar dito sa lalawigan ang apektado pa rin ng baha. Mahigit isang buwan nang tinitiis ng mga residente ang ganitong sitwasyon. Para makagalaw, umaasa ang marami sa kanila sa mga libreng sakay o sa mga namamasadang bangka at tikling o yung matataas na tricycle. Pero meron ding tsinatsaga na lang na maglakad. Baha kahit sa mga loobang kalsada at hanggang sa loob ng mga bahay. Doble ang dagok para sa pamilya ni na Noreen dahil kinailangan din nilang isara ang negosyong kainan.
9: Tuwing nag-aaraw, naglilimas po kami. Talagang diskarte na lang po paano magsusurvive sa 1 month na yun.
6: Inabot din ang kanilang mga kwarto noong isang linggo, kaya napilitan silang mag-set up ng tent sa ikalawang palapag ng kanilang bahay na wala pang bubong.
10: Tatlong araw kami, walang CR, walang kuryente, walang tubig. Yun, tiis-tiis na lang. Walang tulog. First time nangyari to. Parusa talaga sa amin.
6: Nangako ang DPWH na ipagpapatuloy nila ang dredging mula Tulaok River sa San Simon, Pampanga hanggang lumabas ang tubig baha sa Manila Bay para maibsan ang paghihirap ng mga komunidad sa Pampanga. Natukoy na rin ang DPWH ang ilang lugar na pwedeng pagtayuan ng water detention basins.
7: We will hopefully get the permits to enter in those properties na mag-uukay na tayo for detention basins. Hindi pa pwedeng forever na nakalubog sa tubig itong mga community.
6: Sa ngayon, 15 mula sa 21 lungsod at munisipalidad o halos buong lalawigan ang apektado pa rin ng baha. At mahigit 20,000 individual ang nananatili pa rin sa evacuation centers at hindi makauwi.
11: Patay ang 2 lalaki matapos sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa nakaparadang 14-wheeler truck sa bahagi ng Sumulong Highway, Barangay Mayamot, Antipolo City, Martes na madaling araw, 8 ng Setyembre. Sugatan din ang isang negosyante at ang kanyang empleyado na unang nabundol nang umarurot na motor bago sumalpok sa truck. Batay sa ulat ng pulisya, nangyari ang insidente pasado 1 ng madaling araw sa tapat ng isang bodega ng mga pinto. Nakaparada sa outer lane ng kalsada ang trailer truck na nagbababa ng mga UP visitor nang mangyari ang salpukan. Base sa initial investigasyon, unang nabangga ng mabilis na motorsiklo ang negosyante na nakatayo sa likuran ng container van habang nagmamando sa kanyang mga tauhan na nagbababa ng mga produkto papasok ng bodega. Sa lakas ng impact, tumalsik ang negosyante at tumama sa isa pa niyang tauhan. Matapos mabangga ang 2, Nawala ng kontrol ang rider ng motorsiklo at sumalpok sa kaliwang bahagi ng likuran ng container van. Sa lakas ng impact, wasak ang unang bahagi ng motor, pati ang helmet na suot ng mga nasawing lalaki.
12: Hindi po namin kasi masasabi kung nakainom ba yun o ano. Hindi na po namin maano kung naghalo na yung amoy ng dugo. Tsaka ano, kung ano, hindi na namin na ano kung nakainom ba yun.
11: Idineklaran dead on the spot ang rider at ang lalaki angkas nito dahil sa matinding pinsala sa katawan. Wala rin nakuhang anumang identification card mula sa mga labi ng dalawang nasawi. Isinugod naman sa ospital ang negosyante at ang kanyang empleyado. Nasa kustodiya ng Antipolo Component City Police Station ang driver ng trailer truck, pero tumanggi siya magbigay ng pahayag. Inihahanda na laban sa kanya ang mga posibleng kasong reckless imprudence resulting in homicide and multiple physical injuries, habang patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa kabuuang detalye ng insidente at pagkalap sa mga CCTV na makatutulong sa investigasyon.
13: Mga kapamilya, tinubuan ng kabuti ang kisame ng isang bahay sa Baguio City matapos ang ilang araw na pag-ulan. Laking gulat ni Bayan Patroller Chloe Permalino nang makitang malalaking kabuti na ang kumapit sa kanilang kisame. Tumubo rin ang mga sibuyas na nakaimbak sa loob ng inuupahang unit at kumalat ang amag sa pader. Paliwanag ni Dr. Renato Reyes, isang mycologist o biologist na eksperto sa pag-aaral ng fungi, ang mga nakitang kabuti ay kilala sa tawag na kabuting tenga ng daga. Kailangan anya ng mga kabuti ng mataas na moisture para tumubo. At dahil dito, mas nagiging angkop sa kanilang paglago ang mga lugar na basa. Lalo na kapag maulan ang panahon. Paalala naman ni Reyes sa publiko, huwag bastang anihin o kainin ang mga ligaw na kabuti. Pero lang yung tenga ng daga, no? Paliwanag anya, kahit maaring kainin ng isang uri ng kabuti, hindi pa rin anya tiyak kung ligtas ito dahil maaring kontaminado ang lugar o materyales na pinagtubuan ito.
14: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
15: Kayo'y nakikinig sa Tunog Pinoy, kaya ang mga OPMs, heto pa at ma-enjoy.